nan tapre na ichi awi terton so, igi duji na teresi da, ichi baso a elemana siyo.